0: awi nyongon soro kukura ye bubwe janjo keneka mina awmina sega mado soro udube barake bololo sanfe nazaraka uko web imuris
1: awi nyongon soro soro madala tuguni na soro madala kasega Burkina Faso bubwe jula so seko donko ukoro linko sankorota awu siraka shifi ude soro munu be barake nga udube barake walisa kasega mauka nusongo ya deba walisa kasega mau flake bali bela jilemba don ku ka se ka mabla yele la o ye bara bele bele de o do ka bara bele ndore ma mo be flake sugunya juma ka se ku fle ani ka no sondia ka se ku fle ka dobo e ka kunkunya la ka se ku fle ani ka dobo e ka gele ya o konona na ka dobo e ka joro ni miria la o do ka bara bele ndore ma nanzara ka ku comédien ou humoriste o do ka bara bele ka se ka maula yele bololo sanfe ma o te se ka maula yele ken ka e ti la yele o be la yele ba ne be se ka yele so roson au dan se bi vansi duma keneka obe nu yere balite toko obe nu yere ira walsa waka seka do jondo ani ombe baroke katuka bara a nusontia a here a geleya anade mkono nana